mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo wednesday ojo anu oni ni ojo kejo ninu osu elekeje tan lo yi odun 2026 gbogbo eyan omo olorun e dide nle gege bi mo se mo wi pe ojo meta ninu ose la wa ki fi se awewa bo ti e je po ti mu convention lowo ati side lana gbogbo eyan omo olorun ari bi jesus ti se ri lana we thank god ojo alakoko ni ojo sunday bibeli ni ran ti ojo isimi lati ya si mimo elekeji ni ojo wednesday bi eleyi tawon yoruba gbagbo pe oni lojo irubo ojo awon ni bibeli awata gba bibeli gbo wa gbagbo pe oni lojo anu ojo jimo oni friday another ojo to tun se pataki to ti poko jimo loyin eyin ayan fe e dide e ma bo ni bi pepe pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan mo lohun gbogbo aso tele ti baba wa ninu oluwa ti won so si aye wa baba kale jaye gbogbo e patapata gbogbo aso tele yen ni o mo wa mo ki awon baba wa ninu oluwa lapapo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye olorun oni pada leyin lai lai gbogbo eyin omo olorun te tuyaya gbogbo yin na mo ki it is wonderful so without wasting time e ma bo e ja gbadua meta ti olorun ki ko ki n to so a n bo ni service loni convention ti bere loni rabaji gan bi ogo se nje ti olorun and nkan to nbe nle loni o da gan ki se pade to le miss adua meta ni olorun ki ko ni wo ojo bayi enikan ni e sa wo alakoko ladu ope sa je ni gbese ope ni awa ti e mo pa je ni gbese ope pelu gbogun to den wo fun wa lana we appreciate Jesus adupe fun igbaradi fun birthday pastor mrs temitayo dekunle as well gbogbo eyan omo olorun so le jajo gbadua meta ti olorun ki ko e mo bo ni bi pepe adua lakoko ni adu ope bibeli so wipe o ni eyin eyan mi eyin mi nigbati e ba yin mi ma je ki isunkun ile ko jade fun yin isunkun kan be ninu ile ire kan be ninu ile nigbati o ba dupe ni eyin olope lope yeda e wa do bale dadi e kunle mommy e ma dupe sotun e ma dupe sosi engineer eje pastor mrs temitayo lojo ibi ko tun ma gbon soke ati fe wonu ola na ni

0: Jesu ti gbe iku mi ni isegun ebila Olorun emi awon woli ti gbe iku mi ni isegun ebila mami yi sotun ko yi sosi anu ni o nlo gbe owo second half odun yi ma dupe bibeli lo so be gbogbo awon ti ba ma gbadu ope Olorun o ba ngo won ma pe gbogbo en ti ba ngbadu ope ko si ki ile ati isunpo eko mo jade fun won e kigbe eni baba mo tun dupe temi o mo dupe lowo e fun aye awon omo mi olugbalagba ope mi ogo ni fun o Jesu eyin omo Olorun adua keji ti Olorun ki ko ni wo ojo bayi o ni adua fun idariji ese e kan mo mo so be se kun le yen be se do balesa eni baba dari ese meje mi bi wo ba nsami ese mi o le duo to ba lo fe sami ese sugbon bibeli ni dariji nbe lodo re ki n le ba ma beru e Olorun dari gbogbo ese mi je mi ese leru loro ati nise Olorun dariji mi fi eje re fi wo ese mi nu fi eje re fi fo mi emi o si mo Olorun gba mi lowo ebi ese gbogbo ese to le fe din adu emi ati awon eyan yi Olorun o wa dariji mo duo ninu majemu anu Bibeli so wipe bi aba ni ki ese nikan ko duo o ni yo duo baba si ni ki ese nikan ko lo yo lo ninu majemu ase ase to fun mi gbogbo eni keni tin gbo mi laaro yi gbogbo ese ke se laye mi ati e Olorun dariji wa Jesu Oluwa wa mummy ati daddy adua keta ti Olorun ki ko ladua nu e dide ko to di pe ma won so tele se aye yin nibi kibi te ba wa oni program di ojo keji an bo ni wema mummy e gbe ese meta siwaju e ji o pe 5 mo fe di Olorun ori o fe gbogbo si o mo fe di Olorun meta lokan si oni to ji ojo kejo ninu osu elekeje odun 2026 mo fe gbadua fun yin nibi te ba duo si e wa koju bi gba te yi pada e yi oju pada ko to di pe ma mo so tele se aye eyan omo Olorun anu ti won o fun baba re anu ti won o fun mama to bi olomo afi to ba sami ki emi mi mo ko soka o lori gbogbo ojo aye re ni ko fi ra anu gba bayi ni Oluwa wi ka anu ko dide fun o ni gbogbo iha ka anu ko dide fun o ni gbogbo abala in the name of Jesus Christ eyan ayan fe mo fe gbadua fun yin laaro yi isin taaro yi ago mesan la to bere convention ti bere a se yen titi ngba ti o ba fi di bi owo 130 gbogbo awon tin ba ti fun ni number laaro kutukutu te ba tete de nigba ta ba jade mo ti so fun awon oluso agun ton risirisi ta jo gbadua a bere si gbowo le awon eniyan a se itusile fun awon eniyan a gbadua iwosan fun awon eyan gege bi emi Oluwa ti gbowo le wa and gbogbo eyin te gba Olorun gbo fun oko o gba Olorun gbo fun omo bibi e make sure pe mu aja yin lowo eyin te n gbo Olorun gbo fun oko mo fe ko mu powder kan lowo powder to mo kun enikan ni okun mo ni mi mo wori emi o gbadua fun yin laaro yi gbogbo eyin omo Olorun te n gba Olorun gbo nkan orisi ipele eyan mesan ni ma pe jade ninu ipade convention yi leyin eleyi o to de September so nigba ta ba pari a bo sinu old auditorium ibe ni ma ti mo so tele sinu aye awon omo Olorun is going to be combined service lati world e wo moto to nlo si gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen o a wa ninu convention lola ola Thursday na to ba di ojo Friday ani women day out awon obirin o jade to ba dojo Saturday gbogbo awon momo to ti le ni 65 awon na pade to ba wa di Sunday a wa se combined service gbogbo bi ti church wa ba wa patapata a travel wa si wema ibe lati se isin eyo kan soso ni agbara eni to ni aye atorun eje n so tele si aye momo kan tin gbo mi eje n so tele si aye baba kan tin gbo mi pe bayi ni Oluwa wi oke ti won ki gun ti mo wu won gun ni bi to ti se igbega ti won mo wu to mo wu won ti won ki ri ni in ti mo wu won se ni rere ti won ki ri se foke ni igba marun gbogbo eni to ba le se ami pelu majemu anu oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba oya gba ki se po gba nikan wa ri se in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun ni bo ni candle yin wa to ba se ko ni o le mu candle e jade to ba ni tan na to slide ye e je so tele bayi mo fe ke si gbogbo nte ba we patapata le e si ori
1: en na candle yin e si waju ke gbo mama yi ani epe ki mo la ni ani ofo ani ayajo ani ogede asi ni asan nkan marun ni aye mo fi bayan ja iya to si nbe ninu marun nti won pe ni epe won mo se ni ti aye ba farabalẹ se pe won o gbe koko waju won o si se se yin ti won pe ni ofo won fo ni oro ni ti won fo sinu aye yin ti an ba la nkan tabi won fi nkan banu won le fi fofo pe yo bale bayi ni labalaba mo se ti fi mo wogbo won pe ofo ni ogede nti e won mo pe ni se wa ri ogede oni renu oni binu ire tin be ninu ogede pupo igba mo mo pe jade mo a so pe iwaju lo jugun nbe abi e ti rojugun tin be yen mo pe jade ni awa ni ti won pe ni asan idakeji ofo ni gbogbo eyin te ba se yoruba school won ti pin idakeji ofo lasan ni kaka ti won fi so bi mo se ni iwaju lojugun nbe odi eni ti won pe omo ka ni mo se pupo ka asan ni woli na ni ase lenu in ti won pe ni ase amo pa ni in to je mo salaye e ti mo fi ya soto won ni ki npase leyin ase meje yen wa pa na kandu e me mo boye e fi gbagbo sokan ki npase saye e laaro yi on ti mo kan fe ni ki ami ti o mo dun yato ameli amenoka mo pase ni ilekun to ba kan lati osu keje yi lo titi ti o bi di osu kesa ti o bi di osu kejila ti eyan ba npase ko nilo ko damu ilekun ki lekun to ba kan eni ko ba le se amiju nu eyin mejeji ki ilekun yen ko mo si lai si ataku e gbo o ilekun to kan ni osu mefa ti won o si mo wa ni lai si ataku gbogbo ilekun to ba kan laarin osu mefa to ku second half odun yi e kan si ami bo ba se wu yin loruko jesu mo ni ko ma si fun o ayi lo ba da shahala na kan du yen si waju lati se lo gbogbo olufisun re gbogbo awon ti ma fe ju esun lai se lairo eni to fe won li opo nle eni to ni won li opo nbi ise e fi agbara nu yin si ami gbogbo olufisun re ididi ki adaba hasha ki won wonu tubu lai jade mo ni won wonu tubu ibe won ku si nasoke asekretare gbogbo eyin te ba nfi nu yin si ami won fi ofili e lati oni lo iwo sister iwo baba iwo brother iwo pastor iwo woli owo diranse re in the name of Jesus wa ara owo ni se kai as I pe yes na kan du esiwaju mo pase ni iwo ataisan iwo ati gbese iwo atalujanuku e bora iponju mi ma mo boye o le se ami titi lai eni pade mo in the name of Jesus na kandu yen soke bayi eyi ni asotele na lati ona to ji lati bi ti o jina lati ilu okere lati ilu to sumo e ma wo awon 340 3400 awon ti an le se ami won a bi re wa okan won a gbe pasu ire wa ba o won a gbe ire wa ka omo le in the name of Jesus. Number 6 na soke eyi lo leju nu gbogbe ti mo tin so emi go gbe kandu mi soke bayi lo luwa wi o gbogbe ni to ba si ami ma loke ma wale ma loke Number 7. 7 tumo si isinmi. 7 tumo si pipe. Gbogbo nti Olorun se ngba to di ojo keje ori isinmi ni. Wa na so waju. Gbogbo eyin te ba le se ami, enikeni ti ba tun wa emi re kiri. Enikeni to ba n wa emi re. Laarin osu kan yi. Ninu osu keje yi. Ka waste yen Monica waste your nito Esu kandu yin sonu enu to ba ti le pa kandu yi ese to kere ju nu bible the shortest verse in the bible is Jesus wept Jesus sunkun so ori ni osu mefa to ku yi mi omo ye kun to ti sun losu mefa seyin o pelu majemo ati afi to ba pa kandu iloku o ni sunkun mo nice e pa bela yin e pa kandu e pa torch light gbogbo na to ba tan yato si na nu le o e pa oro ti Jesu so kan yin lori ge agbelebu ni pe o pari o na loro keje mo so tele losu keje pe ogun to mo ja yen idamu yen o pari sibe in Jesus name yo keje gbe laaro yin nigba ta ba de church mummy ati daddy mo invite yin convention lo lowo ibi ti a ti ni anfani leyin igba ti a ba pari ninu service loni nibi owo 12:30 ma bere si se deliverance ma bere si gbadua iwosan ma bere si gbadua itusile lori sirisi ki se mi nikan orisirisi awon iranse olohun ti wa nbe isin gbowole hanhan ni gbo eyin te ngbo olohun gbo fun won mo gbo eyin te ni olo fun itusile olohun bo se laaro yi a pade ni wema lati iworod e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olohun ojiji oni to wa je oju anu nbo e je nfele iwole na ki ngbo nti mama iso
2: praise the lord oruko mi ni Roslyn Abioye Funke mi ko sejo wewe
0: ese
2: so animot mo oko mi ni moto emi na ni moto tele so ti to 8 years awa mejeji ani moto
0: moto yin ti gori odo mejeji
2: won ti ati won buyan ti won won lo ti su awon won buyan
0: won bu won won ro pe mi o sare jade
2: wa jade temi to wa wa nle fun 8 years a confess erin kiri ni but and kan wa so program is omo join lori afefe ni me I came from Kwara State so o wa so program is mo wa bere si gbo ni October 23 so nkan kan wa sele ma fe gba award mo wa travel lo village mo wa lo gba award fun baba mi mo wa pade awon eyan mo ni mi o ni moto oko mi o ni moto kini kankan pe bo mo ni moto to wa lori
0: odo
2: so won sa send owo si mi won sa ba mi se won sa gbe moto yen wa bi last week mo wa gba testimony boda kan to ni abro won wa ni outside ipe o ti se awon kini kankan ipe olohun fe ra jet ipe oni kodo mi 77 kale ko ma rin lori e ko ma lo ohun tin wa yet o de di je Friday Saturday ni birthday daddy wa o de di Friday mi so anything fun o ko se anybody le mo de do mi e sile
1: eyin na do mi le eyin na fe gba judge
2: mo wa rin lori e mo wa ni mo wa moto tutun moto yi mi o fe mo jare moto tutun mo wa moto tutun bo se diro le Sunday niyan mo se gba gate wa gba omo wa lo si gate. And you want to open the big gate. Open the big gate.
1: The big gate, not the small.
2: Yes. But say wa moto wole ni yen. Daddy wa te wa sinle. O wa ni kafun daddy ba de gifts. Moto tutun.
1: Ewo. Now ewo mi. Moto ti baba kin baba bi se. Won fi toro. En to gbe ba de gift wa kin lo fi moto se. E so be ntin be legbe yin ore igbe odun mejo esu o ti fe fiyan se yeye pa awon omo ori Facebook o ti fe fiyan se yeye pa awon ya bu tin be lori Facebook o ti fe fiyan se yeye pa o ni dede rin o gbe moto le o renu pe mo owo ohun so CD moto o ni a se pe ko si laye o ore igbe yin ni eniyan ma bo pe titi e wa jere ise re oni mo sire mo sore ko gbe mi mama ti yin na nbo ki mo wi
2: nbo
0: nice e wo nkan o bi ni aye se ri niyan mo nbo e je fele mo se lo
3: praise the lord mo dupe lo olorun emi na fe so eri mi ni ati 2022 ni mo tin tele pe
1: le tin tele mi gbo awon eyan gan ti pe leyin mi
3: iyawo mi ni o introduce me firstly mi on ko gbo won wo pe iro ni
1: o mo pa awon ologun
3: so ojo kan mo sha wa sun bo se ngbo mo ngbo lati nu so
1: ati nu le tin gbo wa
3: be emi e sha so fun mi pe this man is a real man of God ati gba yin ni mo ti wa bere si ni tele ipe so omo lo le wa de iba an woju oluwa fun
1: e n woju oluwa fun
3: be yawo mi na wa bi so asha expect and expect iba kon o le fo okun ni gba yin mi o wa program o loyin o ni miscarriage but
1: leyin gba mo fo okun won a loyin o tun wa di miscarriage oh ni se nko
3: e ko ti loyin
1: e ba n pe won tun fowo kan won yin fowo tun kan ni e meji Jesus fo ka foju
3: babe
1: mo be fowo kan babe won mo e pe won
3: babe
1: ki lo ko won
3: o wa jin o ma wa
1: o wa won ti mo pe yin le se babe Eba mi ki ore nte o Eba mi ki ore nte o Oto abe wo na ti yin Eyin ni babe Yes in for what kan yin e gbo yin wa ba mi September
3: So asha I expect pe ko lo se dada fun asha wọn yan se se testimony pe kọlọn fun anu testimony ti wa enikan ni bi 2 months ago lo ko fun yawo mi ni 1 million
1: eh elo
3: 1 million
1: no where owo to gbaru e ran ba ji o si ami bi binu mi mo se angeli pe oran si o Ekipe ma rowo. Sit down.
3: So, igba ti e wa si osogbo.
1: Ti mo wa osogbo, se ti mo wa last.
3: Te wa last presently, te wa last month. So mo wa ni program e yawo mi na wa nbe. So, e sha ni amaru.
1: Mo le rowo.
3: Eh, mo sha claim e. So, nkan kun sha sele throughout that week. So, igba ta wa ni last Sunday of July. Mo wa ni church losogbo na so e sha ni ki gbogbo anowo ipe itoku ki osu yen pari ipe ojo meji toku yen ipe awon kan ma ri owo ipe owo ti won gba ri mo sha claim e atijo ton ti bi mi mi o 1 million re
4: e 1 million eyin ko break record lo fi
3: ma ba won eyan se nkan million to ma wonu account mi ma ba won se mi o mu wo won ma ba won se igba mi o le se 5000 lo anu account mi 5 million a wole ma de ba won
4: e si clear re fun won
3: be so igba to ma di irole jo yen gogogo aburo mi kan wa pe npe ah ohun ti en ba mi ko awon owo kan jo pa awon owo kekeke kan ohun ti en ba mi tujo pe ohun ma send e nisin so igba to ma se die ti mo ma wo fun mi mo kan ri 1.8 million
4: then
3: eri mi yes sir
4: oba yin sajo eh mo tin bo sa awon owo kan jo pelu ase ati majemu owo to ri ko jo fun are ri baba eyin baba baba yi eyin mama mama yi orun yonde fun ah owo to ro ko le to le gba eyin te ba ni ami yen ni e se iru contract to ro ko le gba emi omo bi o se sele owo mo nso yi lagbara eni to ni ipe lori mi loruko jesu ti nazareti owo yen jade fun o Esa, ero wo saye. Ero wo lo. Atego wo go pelu ye. E ma bile lo. O ti ri be. E sumo mi. E ton gbe taiti e wa. Ah. Taiti re won mu lo yi o. Won fe fi han mi ni pe a lo to ni ti mo nso yi. To ra won kan mo ni ro ni. Kin lo de to ni le san taiti nigba ti e se wo lo sise re. Owo ti en bo sajo enikan ni se 180 nu 180 nu 280 ni pelu ti won na
0: nice apere abami niyan lori note yen ni eje mo lo church lori note yen ni oje nso fun o pe ojo ti e da ba da Jesu olugbalamo aye re asidun asimo adan gbogbo eyin omo Olorun to ni idamewa to ni ore to fe san laaro yi ma fun yin ni account number church e wa gbo iru ore te fe ru ebo anu oluwa jemi nu orowo ojuba yen lo eyin kan be te si fe sun ore majemu yin na opportunity ni e le lo account number
5: 19 66 36 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank Bin Yoba si wole elele 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni ye Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade
0: enikan ni woli and what an sojo ibi also obe so mo ti yawo mi ola ni ti e wa kunle kin gbadua fun yin ma tun gbadua fun won church loni ateyin te mark wedding anniversary yin na ese bibeli ta fe ka loni o ni iwe Jeremiah 37 titi wo chapter 42 iwe Jeremiah 37 38 39 40 41 42 mefa ni ke ka gbogbo eyan omo Olorun ti won bi e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yen e wa kunle juna me kapa aladasha mo so tele agbara Olorun ti mu ni lo bi giga ko wonu ipin rawo yin e lo tayo ke serere adara fun yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 080 88 71 65 66
6: I love it, just gets my day by.
7: My station is
8: 97.9 The Beat.